rido ta jensen bungen do pa samje ji jo yo ma pa ma she bo ka sen chen ji jong se ji pi kin gen ji zhe yong li xiang se ta rido dong jian di sha li la su pa la ji xiong ge chua zhe ji de zhen de ne ji rong rong ge ji rong rong ge pe ji ge xia ma za de ta bu li de ji jensen na chu ge sha li na chu ge yu zan ba ling ge sam chen su dong zhe yin ma yong chu ge ta ta ka ni na nga ro ni ge xia wa chu chu de nga rong ge ji xiong xi ji

Wenya, mixe kaji ya yuti, lawa monibo, dewa ngang ne, toje chung yu. Tini kuni ki, jao le yu we, tepsi si si. Lawe, parda rinwe sane ya, jao ta, roda kang yinba, yeje che top jing. Kwanzu, parwe bo ti, rigdun yinba ha kwa tse. Penzun ni sara jar ne, parwe bo, ngun zin yeje che ki yu. Tidara, chima nomre che ba tini, wo che ba ta jala. Yurim teya kaya chimbushi reti. Kwanzu na yi shirme la rik jiba ngunzin yeje tobe chini yu. Nezu tirini jie chara mame chedu kubki chaju chiri. Hainsina rangran la tsowe kibon re yu tu. Didabu toje ni loji la temu jikyang yon kakbe. Kuni ki te la jie jie chimbushi yu.

0: gene kiyon kyor ta nyerang tos bang
1: ti tungzi ti je mana da nga kamyo shu je tubi
0: nga ra ni tungge dungge xie chor ya cha tos tu dun do bu do za za mo ne kale shi shi ka ja ye su do chi ge
1: oi shi shi sa nyer che
0: che cha shi tu
1: a cha chang la ka sang kamyo shu tu kirang ge kirang pomo la te Lemi dosa yore sungu dogo.
0: Haki ri, kari, pomo tsukia na je kigen che chuzi yube.
1: Beti chilisha ne yong mi du, di moranga lukyu do du yin, kirangi pomo ya uenjo si naro shi yudango.
0: Uho dosa chi da, pomo ngasi ne tsukia dango shi, nangmi changmi chambu che dene yong ka zu. Nye pomyo labdra tanda gigen du yar siya, di kukwa bi kukwa
1: shuwa. Pomyo kanchi si nangda, kadu tuzu yu ne kina zo shenla chikyo yi.
0: Rana chik tu da, zemdi re chekwa yo ma shi. Nye rana lo, shindo do chukwa shi yugu.
1: Si,
0: shindo so
1: a, yu shana.
0: Yu shi yo ma shi, nye lamsa yo.
2: Amla, lo yombe. Kadin do zi chi e dogwa.
1: Nga kapzhu shu nyegi acha zhangla nyimdo jinzhu minzhu xie xie depi.
2: Zhangla eh? Ramu rang gabu me ba, yang jinzhu minzhu xie ga qinbe.
1: Zangmo chongbu kimzi shiba, gama ga kari yu ba.
2: Nye nye se lo, mo rang dundu lu di yu samchu. Ya za ma po rang gangbe a ting duwe.
1: Kali kali qin oze.
2: Deri.
1: 然而呢，打起了团结，两个月内每年控制到精准民主上写下去的也好看见。年底，大家脚都过个用我。听这话用不着，去让的人家长着小着了，写了多多松松些，已经批给其他的台湾用也用嘛些，去拉扎起不难松，他人不松脏，看来人们多。
2: 然而，碰不出罗用样子一个不要嘛的。
1: Zi kari geba, nengmi nane, nga gupshi rupa.

0: lang sa be sho se se be tang ba na du so jie sa su ne sa su ne ga mi shi de
1: a cha lao dao ka ba ne ge ge ma sa ba ti gi nam sho ge ne sun bu shi du ge me su ne yong du ge
2: sui bi sui bi sui bi ge me sui bi
1: nga ni sta zuo sa su tan xin ne ge me su jie mo xin ne ka shi ge yo nam sho ge ne wo ne sun bu shi
2: du gu bu si mi du wa la jin ma shi be ran ting wen kan zuo da ken zhe shi de yu
1: Kosta chamber yun ma bong shibe, ngan yin yin su tu zi jing marta. Tando lai a zhung men be.
2: Zhin yin, zhin yin. Tao shu na?
1: Ka chung a?
2: Ran hong guo xia si sing ca la?
1: Yan yin hong guo ka xia xia si.
2: Ma shi, kyok sui ran na ma li ne, di lung di xia bi ra shi. Ta ka shabu, gam na chang bi ran hong guo ri xia, nian shi dam ka ba xiao zhi.
1: 你求得钱没用，恐怕想你蹲的少，光赚想你这个大。
2: 别人给说的。

0: rangi jia jie sui bei xi dong di nie tong chu.
1: A le, yi ne ting wen ne xi qia mo song, zeng ma sa ro.
0: Zeng ma sa si le guan yao ma shi. Ngan yin yim do de bei lo meng gu di ge na. Nie ra le xie bi ti le mang yu ki ri.
1: A, qie ma jie guo xie ma shi. Pomo xin da gi ga ro da du bi yin na. Nga rang la ti wei ya ge zhe ya ge nu bi din zhe me.
0: Kasa ranga tsenga yongjie, jela geya pu. Tungto xienda xa xieya yu.
1: Nyingwune, rangla tungta xa xie xieya yu. Di nyinga nye ruzi zideya di, kan yi sina nye chokwe nga ruzi gongsi ji wunjo che chu. Rang somo chunga gongsi ma zhoya di, kunzu lega di nye chile da kyuni takta di yin mindu.
0: Tiga chungo zhibie.
1: Ma shi, tonto yu. Da yu xio xie me.
0: Qian de yong a, rang ke de yi ni ti de ri. Ge xi qie xie, xiu ma ge xie. Qia zang xie ma shi.
1: Xie bi ne pian to yu me, ni xie mo
0: song. Qian de yi xie ni yi bi. Qia bie xie dem de sui bi yi ni. Ti ngui neng xie qie ma shi. Kei si min ni nyum do de jie, ma te lak sam da. Chang gu chang xia qie mo tu jie, zui bi ge jie de pi ne. Di le nga shi zhuan xie neng ge ge ri.
1: Nga zhuan xie du min du. Nga zui na ge guo di, shang ge nga tu zu du shi ni yong du.
0: Zhou Dao, ni rang luo chu tu zi zhe bi. Ke si rang ge te ren ma xie ta ji bi ne. Ge ni zhuan jian ge zhi.

0: Semo lenge gongkham sa.
1: Gongkham sa.
0: Namba lenge ne ngir jun xin, ting di zhong yang san gyur nyam zha sikba ra ge su xiu.
1: Ting di san gyur ge nang tuen, zo ni.
0: Jigib shuji Xi Jinping ki, sadara chong gira tang chong sip ki zhwa sadu tang ne, chong gira tang chong sip nyam zhi pige dong yu jikshi lam sui tang si ju ma la zhuk di, chong gira tang chong sip tun gyuru pige dong gu xie sung yu. Jigib shuji zubji na wa xin, sikwi ka ki yubab tang du ne chong gira tang chong sip ki zu ju nyam gui che di, chong gira tang chong sip nyam zhi pige dong yu namba sarba du xin yu be gor tang.
1: Sim shu jikji ki, tam zi ngui zhu che di, nga ju nge guan ya wu zu gu xie be, mu zhi sang yu na, he bei xin qing ki, tun le cui du ki, sui shu ge cui, dun gu.
0: Lu ju chang zhin ki, yu xia rin lim di ki, tui zham tang bui le zhe chu tian zi mi leng su tong juru gup ye le ge wei go rong.
1: Sang wu ka tang cipa ka ki, cong lang cong ma ga bu ka te jing te che be go rong.
0: Ri bing ji man cui, chang qi tang tu jiu so su du zong che ne, gao shi zao miao si wang la, ngo gui che be go rong.
1: Is re si lun ki, e ri zu bie si du u lin si bie dun bie, ga si si di che si si bie ke lin che gu mi si jue bie gor so yin, xiam la si bie nang tuen nam, si ro na.
0: Chong gir tang chong sim nyam tu pi jie dung ju ni, zhong gui lu ki ting rip jen ki gui ngay ki lang jia si yin. Ji jib shu ji Xi Jinping ki, sa ta ra nam bie chong gir tang chong sip ki zhe wa chuba che di, chong gir tang chong sim nyam tu pi jie dung wei lim lu lam sui tang, si ju ma la zu ba tang tui gu zang du tang do. Chong gir chong sim nyam tu pi jie dung ju ru gui ndi dung gu. 지접 수지 니티 나와야

0: 黄河入海流，
1: 哎，你爹我的祖国。
2: 创新发展，乡村振兴。
3: 创新发展，乡村振兴。
4: 每天哈，认真守
3: 护祖国。
5: Small link gun kam sa lar hian ji ge lob sa nang xie jie chong ha chang kap chong nga ning er gyu xin ke na me chok bu de zhi zhuai yi de ri ke le sen na nga na so lar hian zhan nan ki su gyu pe se na lo le qi jie ke den ki pe se tang gya se kar kar hyun pe tang ti da zhe wei ji ge ming ci ka le yi ne lo zhen xin na

ngamang chenpo yu. Po sopso ki ngamang rinpo te, gyokshara nyurze la shukien tepsim. Wengya, nimara de shoro ni kibashik rydu na, ngamang te gangle kibashime. Wazhu chungu, pa pepe niwe ki chukwe nyongwe tse. Ma pyo zhombo shik leba ti, kwe yi jo pera. Te ya, rik tunba shi yinba ha kwa che. Wazhu ti lam sen cang nang zui me. Ma pyo zhombo ti ni, pe jere sama gyak zai ji se ba cha. Kola semnyu ta lu shu zo yu meba dun yu du. Koni pa pepe para soma na. Ne ti ne ka che chi meba ra. Tile dokde ga xin zho we go ne coru shor yung yu. Pa pepe wo chu la zhe zhu ru run du mebe. Di ne ku se me ra ka che chi ne Semzu kuyo we zhombo te ta rinzam kye zhogui sam. Wengya, paru bo ni zemyo ying nang yong su cui tu. Wage gebe nyuba sang xing. Lu chung wage cui, jen chung ming xin cua da nyam tu zhe zhuru rui xin ye. Wengya, wage cang me dēn sīngbā rā chīrēn chīpā mā yīn. Mīk dūn kī nyōg rā tēlē tār gāo wē, wā chū tē tē gā rā zāsīb kō tū yīb chīmbā tā. Tē nī rā yu chīpā xīn chū chī. Wān yāng zhōmbā tē yā kū yu chū tē rā kā yu dīng yu yīn. Pā pē wē wā chū tē rā sām yu chēn yu nī lē mē tū, Semzu kuyo we zhombo te la kaya te zam chen tu ma chung we, te na kukup te dan dun ne zare sur shik tu kum ne te.

qida tang genzu xiaba tang zhabu shi. Tile, ge so na, dogom yong mi gu. Wen ya, pam so na, zhawu kase su kyoru ne, zhubu zam le, xu me tu dong si. Rengjong kam gi yanga che we dukzu te, cha sekwe, cha gen kyo we kuryu nang tu, suenboru ne gyu kukup nyak chakbo zunlen cha je tu, nian chong ma ya, gamme tu hyo.

Morang thong ma chuk tu. Nye san ba. Ta nye mes di. Omu xin da la, gab chik ma ri sam chu. Nga da xiao yu, bop jen tuyem ne che garo chik yi. Ti tu yu zi dong la, le kyun me. Nin da ri xi, nyam do cwa ge chi. Mu ne hip shi ra yu. Mani ka che che ca. Lak dan ji ji, sa jo kang sa chi. Nyam do ga cho di, ni xun di. Tando nyan da ri xi, nyam do khala si. We dong ba we, du lam se gyu che pi. Nyan xin gu yu. Tanda nyan ti zu xie na, chi cha da xue pi. Yine gup ti du gu zi dong la, mu ne le kyun me. Nyan nga ra le. 君都得个是住个三不三圈里面。